ng mga nagati po na binansyalagi. Sarawak na kat ekonomi kawasan sa papasar wanguna infrastruktur. Jimatan Santubong Dopigato Tarap Jimatan Bau Masedog Rancha. Jimatan Patangulparni Sinensya Jimatan Paling Amuh Matas Sungi Dok Tindatan.